Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw na kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Tulung manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisa ga kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na uli mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua seputa. Maro lu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Daun pertas. Banyak. Pa pertas dia na. Maka kita dia to. Buncut tinya na. Dia ga bisa kutak yang pun. Sekutak nya suba. 2 ringgit lebih. Maro nya. Maro. Nya kena micu mulut.
1: Nadai Yati Baru. Enti nadai yang kelama.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandiyo na miyak sa baka ko. Kaysa mami